Ja pobl vini wile maira, yna da fara sawala an ora rishinu on ven le gaham padrin ir a hagta chlog. Agus sa creatori etna valli is a vira keher jig sreg Victoria ar dwahe, gar vas liffer o guhusti.